yo teme na zoe ba kiza yo yolande mayasi na no simbinga teme na sentir bebe senzongo sasasi tantine mayasi natal.

0: Eshongulu no wetu mosandu nzanzu.
1: Tuka tuko komiati ilibiri ya ebyushe ane muambulira bahimbani. Uyuwa bia kima nera umlalawu kilture are patrimoine katungu katifura. Ono inabarikira bali bahimbani abamaka erebya. Wanu ibanganuwa echibasundu ulia abamaka na bimaniti wabesomo. Nabushi abali mu myatsi politike no buli muntu ushi yukasukana ye inane mu loloko nabili birera bula eribuholo kandi no mwatsi ngani nashongera ko kitsingo tsingo cha Ebola atano akabwa atano mpombo okubushi bana mutingo na hotse akalule muliru na nimu tuluko na tenu ichingana shawuti cha bandu reri ya urangu kuminatu kinikundu bangalu kubukuni obwe Ebola atino ni mwazi akasuka nago inakasuka ya abata bandu waka yu mwazi ngonu yu inanemu tasha tenderera waka natasha uliwo kumiazi libiri ubu himbe ubu imize aya vote mbo ono inanuna tulo kundra tenu sibu wambuno waberebo wambuno yu amata ndiko ubu himbe ngabono ubu wotelua mbuno mahuwala po eruwa mbuno akashi na mandana mwanga huwe iyo na ye heteno chikatu kikanango ko omulu akatumbi kama ya mwonde yoleho yuka kulumuhua iweta shindilishe endi miatinga ene yote nobadipite naba ndibushiba na shumwasi yungu kwanga kendu wako naba nga hata kana aba nga tukiribu ulia echi alikiru mwasi na siwa mananga ninachi atinu abadipite wanashi imesi iringa hene iba nashi inebi yangu wishibwa okubahimbani ngoko iye ayikandanga umuproshi nga hene ina katano lero umizinga hene ishiya sikishi ya lero kumaproje awa ngana ya mbwenu utabali nero chikasweka ya aba abirosu wa mochi trumbi naba nemo pokerele shereta omu mulalanga unu yo isa aline chiba nga kola nabadipite wanga mukunga aba nga kunga yuli mulalanga unu yu ikilitira ibanga na yihonera na una gashima abakiba ni muwisha bahimbani ku mesi ngene yi na tunakaswira bushi abakaya bani mulalani myatsi iyo butuwa no botamenya umushorezo sosio teno ibabina reso biramu noho umwatsi ngene uyu anabina biri wana bakasuka nabo ibabali ya mulero na kitishalire ari kwa merera na ramenyekera burenga ngakicyahe ubuhimbe bwangahwa ubwe muse ka yene yo uko ni miyati tulina yu ii kasirumu chitunga echa wanya redo mula biru monitoring bane mkola redo ni chitunga chikali rukushu ntingano shaba imbani ibatreno erabu la ribu holomu ya suwa ewe nabote mbune ndambe ndambe na mula bera raporo ye kuwa buiri hiku ubiro vya ya kabe chaka beriche muna uire ibakateno nibanduri kumi na batano abanemu kaba galera ni iritibwa nabandi bane musukana abo bane musonde kapagalira iyi neje baka kingetera emula bere coordination e yeredo yetino ne bandu munane basukana abo ibaka kanza wiri lukumkera obye labire bakitibwa na mwana mulere wa beremo bebere kutsemye kibi me mikiribiri mesa iyalangire kumu byeso epidele veshe na ina biritibwa wasibinywa ina beneribwa ki umukumutsi alinga unoyo
2: uko mikiriviriei abandu zaidi ya 15 mubitibwe imuni abavere abatahola me abatakiritibwe uko mukera wa 7 abandu munani mubitirwe uko mukera wa 8 abandu batanu mubakwire nabavere bo batahola lakini ibanaye mutake